Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendu vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mshilambo shetu. Nelo tuenda kulikaja lia kwa lupwana lipagwa shingati balabala junganianga njini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tunikodia mweni ntete, teunash paulu na njopa. Na nyenje balabala watangadika anga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento cha shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Vatatamunu na vini ntete vanje valikajali avo, uvankotenda melugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: halicho wilalia mayovirana otene o radio musambiki verke vocho na wero pachira ili kanle i programa yo himia cha mananna o wi kalherani o wunwi ha mi mawani ni ngina cho wakulela i tafauti chino kunya i provincia yo kabdergado yali kanle yon pinko wana son zunida jwa chira kavera asana UNICEF e kavera kankani i radio musambiki verke yela ilelo ino hala woromela uni kanle i parasa yo umavala i distritu yon balama unu kanle choko vohito i provincia yo kabdergado verke vono vamo chanale kanle anna mwani kamto kochi a holy di narona chule wo mite ko chino varia lokwene iola ni kamto kuchicho makalelo ana mwani o iparasa ili kanle yomavala pasi ula ni meha chikina pikale banana anohle huera o mavarelo o mite ko onukuna nolelo ngala ukala umakinani abeltele ni va microfone mi ze gabriel pasi hina jopela wera ni bachere kemahe hulava biking halawa bahera nulumo ala kanle a chefe do posto mama hali cha wile liante mwa kumajake amuch nirne huva ukati kanto kola
1: alhamdulillah kina sukurela ula wakati ula uva hiya ile nafasila na wasukurela ana radio Mosambiki upuela uira in hukuno lelo nena apieva mavala para olumache na apovu amavala ajuela ka makalelo haya kihina turoholo nchina naka Alima Useni, kikande ashefi duposto administrativo o mavada.
0: Mama Alima kantwe, kwa waku viacha, kani merekani, makalelo, harichani, mavalamu.
1: Hini na sukurela, hii amavada wa makalele hui, itu yopa chera. Himu ni mkuluwela ulima, himu ni naalima, na utepa venchi, inlime humu inruwerehu kanle na kuo pino inlime huwenchi na ninanlima mu na anruwa ninanlima mu na ngakwa na nihana ibaraje hu chipembe ngongo ile tempu ilava nihopachera ngo ulima lima cha parawala cha chile mpecho na anruwa sepola chenye pimite kuni mvare hu himavala mu
0: mitano ikampanya kupiti wetelesangi wa malimele ocholia.
1: Ikampanya yumitano kani nghalo himia uera ni hana itala. Sovano ni wahukuwa huwacha ukala waya ipula chile chihorunya urupa venchi. Vano charunya kawale urupa venchi imata chikina na kuole kalo kalo kale. Na wahitose hini nankuluwela na angakwa. Vano na angakuole Nuyo kalo kalo kale maha oru pelie pula venchi, imata chinchi chuhonda niya uhilo kaloka, vanu yeyo pita fauti inipanyale, masi komu hii itaye hui lela unkuluwela na kuo wira ondia na asine ni uwira na mwani kangalo kwatala nina unkuluwela nina mkwanyi.
0: Apote nure huwira ni tafauti kamtokwela kamana honjimecha huwira ipule la ihotepa urupa. Hobachara kupiti watu matumia ijolia.
1: Mungu kupiti watu matumia ijolia hobachara. Hiva sempre kukila mwaka ni mpachara ka nuhuku ni piela kadia unde junyu. Ya apovu encha na kumihachale na kuo mamatani mu unchera wira. Komu ukala umawani aha wale anoko macha wekina ohi kala na iperekupasawe wira na avye mata. Wanu wira ahipele ukokele mata cha akwaya paru onko pola cha sinene hinamale tau dia un junyu hi pintukule hu wira haya vihie kampanya mu yoto bihia naku
0: hisabu hisabu kamana ila pinkale tofauti nchi anunda ya anamwana yo uye viheri ya hisabu ila ijoni la yatumia kavale juru kuanera wira unkala bakani balansi balansa
1: hi umavalo nono in coordination ni governo districtu Uhinatu pia wakati otu mihaji ya jodia. Ninao kwa machaka nile kurupu ikanle uniyaundu. Shikampuneze, makomeresiante yale, makomperadore yale, propri guvernu, para uvanela iperesu. Kampuneji na kumihe proposta we, komeresiante otu moyo na kumihe proposta we, wano chenye proposta nye kutaka ni hiyaka. Wano kuiwa nani ya kawira, vamitano ni hewa nana. Iperesu minimu ikaleke joba vano ya ya change yo meruku chiyo pimvarese hokela mwaka
2: vaimitalela ithuneleni kali
1: pemenu china kuo doze meyu presu minimum eh
2: jipa wonyo
1: jerjeli 80 kampa kihimya lyaka mchorole khala vintidoshi meyu ne mele 11 nanrua 37 meyu feja un buero yo khande ipuiri 50 y ita 50 soja 30 ntesa 50
2: Uyele
1: 13 y makaka 11
2: Poto nere fuera hina wa hisa pomo I kiri tafauti inkali uchi inkilati kama toko himachele wa inkali uchi noko mchere ya kula mwaka utunile ni wera mitano kela aha
1: Mina vane laka wana kumelela komu makalelo podi kumelela maisempre Nina vane lao himerana na kula mtu nkalo uchuwele ni wiri pere na kuhimera na kawira ni hana ni kontrola hini kandle aholeli ukontrolare para wira apovu peresu chihiwana neho
2: hiri pia yo nkalo uyera povu
1: nkalo uyera povu
2: aswa kato mama alima luluma chariko kumi wana mwani o mavala hirita ni chintepa wahu vihana mwani mavala mu
1: ireta chimtepa unihuvia hini kande amavala itekusa malaria chenye ireta nyeyo pimpelo ni huviha podu kala usentru wengwe pireta chinregistari ya venchi masi nina sukurela venchi yale anona wira itwila siya nirutwila kinkilo kaloka atimakela kango kaninona itafauti wira hukumelela wali fulano maha o malaria hukumelela wali hao ino kwe maha o malaria purke apo wayo tene aro wiwa na nene yonaka na atimaka choro hospitali
2: aswa
1: mm-hmm.
2: miteko nala kia jirenyu nina chopa la ureko kweli wana na malaria niyala itekuse niyela
1: kweli matavi gweru nunakawa ino kala ruira bova yuruwa hawa mpanya yuku kala kakina kuhikaliari kupanya masihi miteko chimvarehu yulu pale uloki hacha wapuwani ulima lima cha tempu epu lelele uihi ya chamwe matapu imwe uihi ya chamwe chile malathale uwira nakale la machi imwe purke ya hiya chaka mwe chenyeye chitunyeya Anko kalela machi ni senche machinko ya rana cha mumu. Vano na lokihera kamapuwa ni munoko machi hujihikala kamana chitunya. Podu ule hirina ntavi ule ratela kamapuwa ni wawe. Chenyeyo podu himpanya. Purke karina we mapuro wira anaya rana cha yala asindudu alala. Vano yayo malovi ayo pinereo hisempere na lokihera ka apovu.
2: Wera ni ratara teke.
1: Ni ratara teke. Noko mache humo para wera ireta mwada chenye ya. Chihina atame.
2: Haswa.